0: Ishra.
1: 104.5.
2: Emu Adi.
3: Ane, ebo boss hanyu mwese yewi amelisa mensa. Na, ane, ne, yewra all night. Na, ayara hosa. Nini misame boi na, indipe pishu. Ya sapo nyumu, wiki mabosa, wiki maba mahadiachi. Muna mikamichalo. Na, mese same esa, niye ura ona iti nyumu. Na, iba saba, yene, omu omu oho, omu ye juma, omu omu sidipe, yeme yukosu onu, minu mbe kasa angumachi. Yeno mbe kasa angumachi. Na, mume inti wezi, yeba.

0: okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mwa kwa ba?
1: Adaba su, mi jousu e buru.
0: Sabi, me mindi kaye, emusabia na afene no bidi nefidi atu hasi. Na wo tie ye. Enen de edika woni tie ye.
1: Me dasi.
0: Ba to hone ni nesha, enano pay.
1: Me dasi, ayo du sini Dr. Frempo Manson, ye dia habendru, esa ya die. Tete mofra heba kleni kumase ni nkraine ne, yebe chunko mwa faya pomu de hono.
0: Kumase ni wasu yewo?
1: Medase, kumase yewo apatrapa poku krum, yani police station no, yeye opposite. Akran so yewo La Paz, yani total filling station no, yeye opposite.
0: So biba nobe kansi zi mwa, ahumatrofo be no onfre?
1: Medase, nana kufuwa nkasa na epeke kono, ono so yeye Dr. Penia Otambechi, number ni ye 055-500-2343 055-500-2343
0: Sabe
1: kachamuni eo diwada. Mera si, eja mansu, unyankupo inshra, inshra 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre Dr. Frempo Mansu wa. Mena nanomu eye jumei Afrika netete ya. Sebi mpredwia sa sebi kafrache, adia ewofia enjirano. Enu, ena ye babe tuwasu. Dibi ame kachira use, akosibu ni ba ye nema bibiwa wa, no mupese ye tuchini. Nansu, adie bia odoma nkuma, edima ebibifono. Eya adia eya papa ebuwa yini pedia susu mu eni huna mweni ene meno betwetwe nkomo afa awo hu eni pa bebre oho a omusi wo machi ni sa omunya awo meno betwetwe nkomo afa eni yade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omu betena asasi wesu no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omukwa efu omukodo adenti nene ema sebie ene meno betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a osemeyade ne doctor mi dia chimisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asasi we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye ente na meka no kra kra wo se kanetete ye na no madu si 40 se na na kwajo so madu mu omo no mkuta tumi so omo de sa yade a se yade e ba na de ko hospital na se wutirichirichiri na nkwa be piem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi so a ye de be boa ama yade na chiwade a ye de be kan no enne be ko 055-500-2343 Medika kachro se meye na maye ni menye anye nenam. Gana ha, ope udunisini ya, onini nyo yanume udunisifomi yensa, ikuta habaye deseni ya diembra ye nyo operation ya tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananumu betransa asiwe so, no muti mindru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yason, ya amwene nifra, ya dia ben ene besuye ni paduyano so na wentu wana mwe timi dumwe ni eno nene yebe bo honkomo saye kase ni paduya kwa ninyi na hiya neni eye kanea oduma nkuma di maye eno ene bebiya obeko biya edinti ntima na sedi otwedi ampo ebwe nino eye ntini eye nhoma ene wotiri ni edikane tetekura yuko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko because obu wa obo na etiko a etimika nani sanso na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ni ti aboho pen aka nani obu wo ha nani kosua no emututu ni na efa na ti na asorobin na echi na eno so timika nani ema nani no sebi mpredu asase bi kafra che na di hunu mo sisa na yo yade bi wo ha ebetena wo so nese wan hwe ya ni wan tu ana mo ame ya nso ano a eno ena bebre wo a sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwodo enso na wabefa na sansi so yade a abodi enhwehwe mu nu ewiase mu nyina nu yehuni se etimi frani eye ete bebre ni frani cataract sa ete no eya ade bi a develop e wo lens no so kosua na oduma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubo nse mami ana papa otie Isra FM otie Dr. Frempo Manson tete mofra heba clinic and spiritual center ose doctor eye nokre mako hospital yakache mi se etene wo mani ni so no esua enyini ye me mfa nduro susoso na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ye nyanya operation no me hu se mani no ebo so me hu se mani no eye kusu me hu se mani no me shade a asefo mu a me pacho tua na mom be pie tete mofra heba clinic spiritual center ani ji sam ni se kane tete ye somye na nanom a omu ya haba nduro no omu ko no ma ni abro ahobrasie ni sumpenti eduro ni ofie ube pie mu tete mofra heba clinic doctor frimpo man so asue ya eho ni ye nyi operation ya mfa se kanka ekuta haba nduro ma kuma kuma ensa ye de be ye tani hu adwuma se de be ya wani no etena efifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu adie ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pie mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no aye kusu eba sa na ebo wani so eba sa wo hwa de ahunhu ne ye enipa ne gyina ho a wo se me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na wo benten ano pe ye tenase faka abedu kejetia sofo lai edum pampa so uduru wa oso pe apatrapa poku kromka ofu apatrapa poku kromka osu besi police station ho yani neye opposite me pacho wani die ni obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so weye tamo so heya tu wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tamo so apatrapa junction tamo so apatrapa junction wa nkasa taxi station bi ho osu kopogu krom obesi wo tete mo fra ho na kasa ni ni nkyiremu no upenchechiremu bi a wo fra doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena konwam me pacho yetifia konya su de bia ba me kano krekyero se wotena ho no antu na mo na de ne ma yi hu ano emra kane tete ye nana no kwadwa su adum ye nana abio mu a mo betena sati so mu nyini cheye no ahabanu na na omu diri dwuma ebo mu mu diri 120 150 ne ye to sa ne ma ni nyina atwe no obu o se me ba se me mpa bibiduro afie no akoye operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kre mintimenti fisa bibifo ye mpa ye die ye medical catcher say bia na won te menka glaucoma ne bae wakwa kwa ye wani no operation ye wa ha ben bi wo ho a ye dia be kan ho a eno no o ma problem ni wo mu tri no ma ni fie kusu na wo twi be ma obi no aso na wo twi be ma obi no aso ni amma wa ha ben na wo ben no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyi operation na emu mu tena no wani ni nyina dun na se bia buru se bia so e frade ndie mintimenti tide bia ya na me ba me boko kwa se eye se ube tuwa na montem danse ube tinamuwe nini nina edum edube bia awoya papa na edini etia nini ya kania unse wadi hunuma sesa ekwene oduma nkumadu uba asasi uesu uo gana hawa abrochile uti emu kanino kama na uhuwa die kama kama nesreno abafoma mipacho chusha tete mofra heba klinike chila kwenye ubia na udia no suda inu ubidi ya duo guwe niso udia ni esichiri yadi ya efreni wenye ni yadi ya efreni diabetic eye retinopathy enunu wenine chini retina surgery yenye ya wahabenwe bemo mruo ama aregulati u retina ni optic nerve asichiri ni se nyankupo obwe ni kosu yanu etise ni pedu ya kwa anu jume diye biya edinu sana eni ya kwa anu setie ya wahumedu wa wae wewe nini bonkum nini fa ewe utreni aye frene retina ni optic nerve enu ene fa mfo njini ekoma adreno enu nebuwama uhu adia wa abontine ye fita na ako kachire wa adreni se ye fita enu nebuwama uhu adia wa abontine ye kokoa na ako kachire wa adreni se ye koko na enu no eni paten omo esi kire yade abro ni frene diabetes no uru mu 8 a omo de ne sey nti no ade ne ofita cross me hunu kusu me pacho sane ma ne kire se diabetic eye retinopathy ase kire ne se ani yade esi kire yade de ba yetimi frene ni ebi akyo nti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de bo ba ko akum ni ma mi no ye wa ha ba nru aye fie dru aye de ba bo ma osi kire yade no ye be ji wa fri adro na onuma aye mo no so na akofom ni a kire okwa be fa so adidi se de be ye osi kire yade na e de ani fa yade e ba wa ni nti no o yi ni pattern e wo gana nhwe mu kire se a mo osi kire yade emu wotwe enye ni yade te me sira wo ba bia wutie nhira ye fem bia no ani hu asem ye kan eyo ma mi abona maniye eyo ofa abona maniye abrochie fo no so me de WhatsApp number betuja wako hospital abrochie oma yo ma famu de enko abibiduro yei ena ekuta ye yene ni ya de gana hadi upo bi a wasum ofie oni ni nwanu adinsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic spiritual center say yon toya de nso e de na chiwade e beka no e wosase dro bi e de beka no ntimi de whatsapp number ni tuga o wa brochure na utiem na wani ya de a menya time ama obetima twa wani kosua no ni mi emu nyina no wa rek

0: Adansia ekosu ofia na su ka amen
1: amen
0: o ka amen pa
1: amen
0: mudika ba ni me ka so adansia bi brede sisi ofia adansia no sisi abapa etie wo so wa adansia opese wo ka enti mi nya be ma e de na esie
1: de esie ni se me wo my tell mu na mitati Israel FM mitie ni na chese me di omo am wo so no mi si me je mi change my e di akọ Italian na yi mu ti me di tu mu be 2 years na me sa enya nkan ti me frẹ odifo se omo am na me bra kwa wu pese me be yie sa manti na mu to bon pa ye ma mi se o mi sa beka ampeni ampa beka be 2 days mama ba no on frame se omo wi ti me meji ti ene na mpoje ya me de baa me digina he ti me da
0: o mo se ma yesu o ti na person of nationality e o Italy
1: passion ani
0: o person of Italy
1: passion ani
0: e na na wo dia tu
1: passion
0: e no di for share won come of force say won sabe kan
1: passion
0: e no bon pa ye ma o
1: ani
0: e na die na esi kan ke se pa na wo mo nche from am e hu di yakopon aye e na die na esi
1: en ti de si ya ni se me ko office o no mo share mi se me ko o ma be tro mi na so me bra wu ti mi yan ntem se se me de e ba gana na mo se mre na me de aba wo no etia nti o mu ti mi fa ma me
0: o mu ka so mu ti mi fa ma
1: o mu ti mi fa ma mi sa me
0: abro fune ka sa
1: o mu ti mi fa ma mi sa time no check 2 weeks time na mo se no nti mi fre o give one o bompa e na mo sa ko be di kro na mo ti so no ti se cancel na mo ku be ko bo o ma ma ne se di esie ni na mo so mi nka ma kuma nto me ye mo ma be fre wo mo ti o mu fre wo mo no na mo nka sa nti mi wo ade chinya no fre mo so mi mra na meji maade ti ko aye
0: o ma o san anya wawa anya wawa bon sama Jesus Christ oji fo so so na ya adwuma fo so no bon pa ma no ma na panchire afi o ko aye pipa no mo so mo fa ma no o mo di ama no we ni adanse ya na bon radio snow if you say di asem na wo ka che obi bia o no so pen nkrata na se obi bia enframam
1: de meka ni se nipa ni se utie na ni otu anama wo ho na ba je ohwehwe bia won sabeka amen
0: bo sama yes bo so e se bo ni saba se ye
2: open yet say
3: bene ye pa
2: I don't know what you are no wadon so yama o
3: ba cho na me ba ye 5 years ni me jen ba bia na me hu
2: mo
3: na me di ba
2: ba you are 5 years
3: ai
2: wo je na wo hu na chi mai
3: na me hu
2: e na uta
3: ai
2: e de na urade aye
3: oh, a very idea, papa, papa, papa, papa.
2: No,
3: and not me the band horn, but catch him himself.
2: Obano,
3: you're
2: say, Obaya,
3: aye,
2: aye,
3: and also Obano, you're
2: right.
3: So,
2: 5 years, no, two
3: bananas,
2: Mo, Yanko,
3: Obama, Quantino, and Susu, and Chet, and me, ya Quantino, and Chet, and not me, Tim, Martin, the bananca.
2: What your bananka?
3: To me bananka.
2: Jesus. Our banana why you 5 years in here? Won't you come here? Bro, pen him. What you know? The answer we hear no. What you know? What answer we did so no. And now banana why you 5 years no? Open what you know?
3: Martininka.
2: Your friend say.
3: Could you do it?
2: I'll free him.
3: The aim of Kokobin.
4: Hallelujah.
5: You are the moon.
4: I'm fine. and I'm just say me friend na che no e bo meeting say ko bi se be no ha friend me brand am say da e ye e me bi ntin ntin me ma ntin ba jo nyame ba ko ma me ba ti me ba ba ko to sin yuru o di jama ku sku ti na fete no friend me say ya ne ni e wo ni e ba sa ba sa na me friend so mra ni so ba ni he me say ade che man ka son ko hospital no me say ki fe me ko to dark na ba akora ki to ku sku di ko to dark dia enye mwa na mate nyakopon akwa nkani enye nko na mepe bofia na mini bae timni bae ya uye gwewia so mark man wo fere mba na wase akura wanja na otu mwinte bo nibisha so mark na mwina na mwina na mwina na mwina na mwina na mwina na mwina fere abe mani se abe mani se wanja na otu mwinte bo nibisha na bape nita mwine ni bae na se yeko bape ni mwina pama na panchi ni mwina wase kabi I'm not going to be able to do that.

0: no no penifo kura hwa apo ho ntoma ma anya penifo e de jie gu apo no so kaka kaka kaka kaka na so afo no na hwa me apo mde nsam so e kwab na minta kando me no kasai wo kopie mu otima ntam mu no otima ntam mu na eya free primary health care no wo kwakopa ho ntoma wo ha wo kire mu se san shiri ba ba bua pa ma oman na pom de ho nsam etumi agira ne na so eno kwada nchen wo mu ani bi na so yade akura nkro chese asinse wonkom ebu wonkom ama chese we ye fan enkane na mezuniema enyeme soso wo munya samketo je ba ba bua pa ama sa enyeme nyina afiri ho wadi nsem tuwa na aja ne ntobon kakra kra aja wo guso e kire kire free primary health care mu enimu nkomodie ara de sansemi ekotuga
1: wo ka bo chira ugu bo ni bia wani pa resi mu yaye bia wo bi so na ho jas every say for telling you go see doctor so asem se e betie akomode adima e fono sem na de o meka chere ni be di so e be tata se so ache ya re die obi ani mpanya e be pass so e be ba be mo wa o be ti be si mpanya ya re ni di o wa na o wo ni di o wa

0: Ah, wodi abuja fo mo fanche ye ni se. Mo ni tia kania yi na agye pau. Ade ahometie na adum jan se wo. Mo fanche se efri mu kakra. But ya sai aba. Sabria me no kasa ye. Akanye ma bia be so ni ya ka ba toti en kasa asaba. Aisha wahane na ina chipo ni mkasa fidi na witi mense mjume diye chana nyami ya aduma aya mense chanya mwa aya mother's day chene mense mjume diye ya dima ya maaminu ne ya mwema wane ya kaya maaminu mkakra mwema amide ya mwema de kainu no didi kain mkwada abrim abritia A95 ya mkai wede mwema kako juu chance maame una ere waka nchilogu antiyoku ya wakai chagu ya miya aduma se nesu kembwe na yehu mami ya mifane krensi mkula bina miwabe na miwabe ni makuwe sinibi sinibi jake no anu wakatane ni anu wadeo konta kwa mkula paha samdi edinu iti jake na katane ni wadeo konta kwa na utuwe katame ni na mde wabe mama me de abam kwanis e jamani suma mwe fita sani no di jamenu aha eh sani no di jamenu mwe fita wadi ni san kwanu on hon abenu ana odemu wane huni sese makata mena mewa abenu iti mwe abeni gena mde kai jake no yini hache no li hey, there is some kind of pan or the Germany pan, but can I say be seen there? Me, I declare that I'm in that. Now, now, me, my band get one echo yebi. On the two cattle in the neighbor, and on the tip of body, mu panyai. And I'm so utago body. Oh, I'm my kind, mammy, the day, and quite shame in this one, and I took a quavy. And got to any, and yet, sir, I ain't be. And got to any inquest on the beauty. Move on, Pesa. Now, you may find it crazy. Now, I didn't can you imagine? No, mammy, in my eye, in kind. Maybe I will be a mammy, happy Mother's Day. Me, mammy, a blessing just one mammy and my granny, mammy, and my granny. No, what to a granny? No, mammy, the minia, I didn't quite. Ni mo mo ni pa ni ebunobunu na sa adwene no enkwan no mo ko bubugu enkwan ni mu a ene ni ede sa na boy se tu ko di nsa mo ne na se mo adwene ni mo ko bu ne na yi na odi adwene ne ne magu mu ho enkwan no mo ko bu ani ni mo ko akodi wa mini wa nyini ise aden krenya ma hene ne ma meno no ma mi ahin kai na o te abuja A96 ni e tete A95 eti mwa mwitie mi antipo kwa kwa kwa wane na atipo mwa mwitie mi nya mwini za mami enwayi eti edu mwadez devya mami mekaino na mdekaino ewa hondo mwini eti ya mami nam ane ibidi kai ama mwini na mwitie mkwa ewa hondo mwini ako adwisi akane mami diye ewa doye mano kwa lanta akane mami edye eno wakame diye afini eba mami mfo na kasasu adi se mamina hono yedi kan ebie na me efre oba mami ana batai di no ya ma ti se e me efre oba batai
1: yo oba batai no na city chija ni na city titia ni se obi a wo ma ana oni ba kura na ofa obi de eye ni ba wo abadae o ti ase adi e ni ba ti se de aye no ono a oshia kwara ne didi mu ni tadi she mu na dware mu ni woni be kaze ne upbringing anaze ne upkeep ni nyina ene mai kan nya bun kaze mami we dey oyo bad time hu ze obi mami bi o ha o ye papa ma mami we dey oyo bad time yo e ni mo bebre ni papa ye o ja ze obi o ha enye ni man kwan kwa na oyo mo ti hu ve ukoye titi nu ti se e bro no bi ti sa safo bantima ashtown num ne kofuma e ofishia fishia titi fia kese ni umna ene de so bi aye wo si di fia one ne manko ani ade titi fi twahia kese no wo se wo ye aduane a e chance no bi a chance ne ye be 10 wa obi afufu da bi no de nkwani nam watete nam nketenkete egozo ni ade ne ba ni wo nye ne ba ni wansa wo fi onko ade obema obi ade ana wo ye akudi nsamone kra wo nye ne ba obetia wo enti se na okobo obi ba na ko yen sempi no ene se se wo ma obi ba aduane adi kra na na wo dwen ho nyamo ama papa ye ni batan ye no ni nyina so ate ko ka batan wo fi no ye aduane ma ne ma nka obi ba kra wo de zo no to ko be ma ne bi adi ne ne de wo ko ma ne bi adi yi wa ba be ka jose ni so fu kra ka se wa ma ne be ye wo di be ye ma ne ba no so asofu ya be yi nkwa se mo wu di yi wa re ko ko ka je se wo di be ye ma ba no
2: enti ama ne asofu ri ya asofu ri mu bi
1: dodo na mudi nkwasa se bebe kakra bi ma kuma ku bi nti wa hwe ya nti na ma
2: ze wudi wudi ke se ye tu fu kra na kusa hwa
1: ama aba woro se no kra asofu aba nye nkwasa se no mudi wo ye no watete no ma me ntem wo ma me ye baifu wo na ye no se be ya wo je sika wo de ma wo ma me na wo diska na bre no ha na mother's day obi ha wo ne ma me ayaka nti be fa konya wo zu ba tan ye no se de se tie no se woni mama na mochina ade e bechin aka da ohre ba ko iso amane dui fa kwa bia so se kina de o mama ye bia obeja amanaka o mama de untime ka se woni mama twema so ama wodi bem wodi woni mama twema so wodi bem na ye de
2: ade tra papa ro papa ro ntime twema so
1: obi papa no se na adwen no enye papa
2: na o papa adwen papa woni bebe twema ame aye no ye
1: Mimi dia na meka. Mimi mi nyabe papa dia. Mimi mfan me jeje mfan na hukura nyawe. Oni mi nyansa. Ndi se wo baba wi ase na hwe no a, unyansa we. Ndi no dia ogoro ya me mienko. Ya ko ha di zembe bre baba. Ah, di
2: zembe bre.
1: Go me adi awon ye no, eye mi ya. Eye mi ya.
3: Se ma rubizo ya. Ya dia so am na ne baya.
1: Enye hwe. Ndi ba tan ye. Hwe wo de utu ne ye mu. Papa ni de onu die no ye. Obi ha o se, bana me na mfo bi a mse onya yo papa, we o papa ni ni hwo munzu na mo wa e kama kama sam je. Na hwo munzu no e ko to obi em na ka, nipa no e wo na ya mama duani ni ni ya fama ko hospital ni ya nya ze kama wu. Anti, mama ni bi su ba ye se nkotre. Kotre wo ya na okọ, wo ya na okọ.
3: Eh.
1: Anti, papa sam ni de, wo de fanto na emre ni su se e be ka papa dia, e wo de e be ka. Nene yenka abatan ya asem no se ka so bi e batan se de machim no eye ne na badaye oh se ne ba yare a na ye ne se ono yare ne mra ne ho na akora ne ho nto no so hu he ko school ni apam ni school fees those days obi ko ni apam no na ne maame ko achi ne akopa cho so hu ana dodo na mema ne bebre wo wo ya abo se wo ja bibi a to wo de ye mfan se wo papa hwe okra wo yisi kato ha okọ so hu wo yisi kato ha okọ
3: na ko
1: obana se de be hwe se ska odi be aduani odi bi be yisi odi bi be yisi ene a be na ne na mafo aba no ye boy hu modin se yesu e be ye bibi ama ye ma ne hu ha yesu etimi de ma ko school yesu etimi de ma ko playground ko diagro ye de ma ene na sa ni bie no aba na first de de be ma no wo wi a wo wi o o fine se kan to the boat to ne ko fa ne kenten a wo ko fu mu se o be didi
3: se o ni di
1: oba na so be dey oba na na e bibia e bi okro sa de oba ne ko afum ko soa ne ne oma na o e pemfo bi sa se ne cho sa so kenten na brante pa e di e chire bohre ma wo oba wa ko wiya petashi bia e nu so mra na oba ye wiye fufuo ni ade na oba be didi nti ba tan yo de enafom nti na Nigeria ni bi nyu mo se sweet mother aye enyu bi asanyu no me pepa me yure mfiu da ade a waye no so nti maame ye obi a mise maame sise wo ye sofo na obo ni beyi amabu waso de mu ha amabu wo waso de mu ha ani nti kura na so no kura me ma iko me ba mi me nya mfaso obi a wo so ni ambiti o mpaye sofo na obo mpaye no de na wo ho de bo mpaye mi mi ti mi mo mpaye bi a wo so me ba

0: ani sit mother and me boy you know say me di ka kachiro se ene edishala ama e ma me no ene ma no
1: so ti sa nwum ya e boy mu se ma ba bi o se se ma me ni bad yare ya God help me
0: enya me mo
1: help me so me ba ni wa me wu wa bre e me bi madam fi ni ni yere wo ni e ko henna owo ye na kwara na ho di se mo fo mo ndi ko he bi you Confano Jeffrey Madam Baby Unit. Tina was a Madame Funo, a menin cornea cohenino. Need drew an any eating issue. Near any yareo, while we be, Bacorani yare, a knuckle shaped machine beam. Obani soon, nay, I see two teaching the race a bay. To one doctor be by an occasion say, oh, by dear, she won't say. Nene skin in ya yellow, jaundice, I'm saying I cry, I won't know your jaundice. Now, obisu dear. Enya jaundice ane honam ne ne skin ne ni ni ya yellow ama ni tubes nam ne hunum ti doctor de buy na o ka chese madam she obi there
0: mhm
1: di obi there u buy en wonru sa stage no nti di nti na na bad ne osu se nya kwala no osuru se ne ban bi wu
2: di kwala no
1: eye ma mi sunu no ibi nu no me ne madam fe kwae kwae eye ya ifri ho ye fa bantma e koje castle bridge football to
2: e ko te
1: boom
2: ara wa ba fi
1: so hu ye no ne yiri ni su ho no ye ye kwa ro jale ye re ke yu de jack tali ye fa bantima e koje castle bridge food e return on e twitwa ni nyina ah me kan ya ko si se o ba tan ni banti adwane kwa sa no pa no ni bi adware mpo no nyare bi osu adan uti enyum no musem no se ne ba no se urade mo me ba ngu me ba wudi a me so mewu so enti oba tan ye no e ade bi a se mi e bi ni ho
0: bi ni amma nya na e ba tan
1: dudu na ye ba tan nemum ye o mani bi o ha o mo jimi se se de se se a o kan ye se oba bi si ni ba ako wiya ni bi ni se
0: wa
1: pio amantem e na san ka yedi ka ya ma mi ku ye o me mi ti mi ko chi na me ma mi nam su mu hwe me wo mi ku tri mi sa no me ma fi no nam no hwe me na to ye hu ye na ko fa pa so di twa se na nka me nan ni ho
2: mi sa yuna sa
1: ka mi sa sa nti sa ba ta we wa jimi se bi ko me nto se bi so uti bi kasa oba pio mai nyame aye wadom no wako hu ba ana opa tia ne
0: wati akrana so ten
1: nti utwa ne nsa no na na so na edi ne ko
2: ewo
1: waji mi we yen tu sabi
2: na so di
1: ehun ati se sabi be ma wo be 70 na ko repu akola wo be 10 years na ka chem se yen fani die ma pani ade ya be ma no pani sa be ma wo bi fani die ma ni da waji mi akola 10 years wo 70 years wo ko repu no na tro bi na bible se nyame bo ni pa se ni nsa so aya na ne bebi sis dia ukan bi ya na bebi sam se nti sani pa ya okotwa de ban sei nyame nsa so ni bi nu ana obi a oso ba kwa bonte wonye bone obi ade onni semoni wa kwa bonte wa che nyame aya wadom wa anyira wa ko hu wa bedu fie ye twa ni nsa ana ne nan e bi akora ne papa ni ho na me wo sa bi twa ba bi a utwa akora ne twa wo di ni bi ahwa ko twa bi mi nu kura ene ye nyina be kwa ko wi o PlayStation so what twa me ban sana me ba what di ni dem ni sana wo twa de em bitua obi nti onyini sisi a asem be pa na ofis o onyini kura o mfi obi mu so what mi di ni dem se ya ti sa ni port ti sisi no sa ma me fo na ye kan se Mother's Day no em fi wo firi mu ba mi sa ma me kura no uti a wo nka ho bi
2: firim
1: you firim onya ma me papa o sweet mother na anyum na ebo no wo nka ho mami out to twa ban sase wa kwa na dia money pa ne nipa be ya wo twa ni sa
2: be no
1: money ben pa
2: be no be no o money kai bu
1: money be ni wiase akora be ya wo so twa ni sa yes bible kwa mo se jimi sem bata bo frako mo nti aso aba na ye de tia no so ntu beti ma tia no wa na akora so odi se money bi wa tia na ya na o jimi ntu beti ma tia no be wo tia na wo ni ene kwa wo tia na de nyansa to ho ye kro mo na ti ye di sa ne mo bi se uko abuche sa akamame no ah
2: e bedo bofun sem
1: akola no ko nya odie biem osuba bi abeda wonpe na jase you don't deserve akola no ye beje akola de na
3: mo she right fan
1: ketimi ti obane de na mo bi she said ha obi din kwa sma na ye head on side there le ni bana no so no na din ba enya hwe akora de oye ye masa kwa sa sem se ni wen se akora pia bonti nti mother's day mami obedi bi
2: okay
1: obe celebrate bi
2: okay
1: sa mami o si ni tsa so wani wo
0: ah che sa bi de o mu ni ne court ndi ana se me ka se
1: amana o se ni tu
0: the money around there, that's what ordered them.
1: Arab countries, Libya, and they don't start to say, ten. No, I said, there, and I say, yeah.
2: Sahwani bidi ti o bidi amfa no e na madawi kwa bi bia oba beti o te ba ne ba so de we wu fie o te ba e win san wo nya madano no e se o fa akwara nyina no nyina mu pii ta mo so nyina ma ko fie o no ko ma me ko a pii o akwata be ta mo be ko fie kura nim ta mo be ko fie wo nya o te o nya ma o je ba tan no so hu oba tan ne oba tan ne oba ne ni wo ne ma ho ne ni wo ne ma ho Pure show, only my future show. No, be so known for a cocoa peel or mile away. It's all be a man or high diagro, be all ha, which is show, sir, someone to one ado. And I found a bad time. Yes, I didn't say I had a compound seen the pen. So, mammy pee, and I'm a quay, and that is your mamma quay, not your male, no do fear. Mammy, no fear, but more duane. I tell you, the man said, your mammy bar. Why is my more duane? And maybe you. And I do see cars as often. Ye ne ma mi ntumu etente
1: ntente won ko mo bi ba aduane ne
2: e na mi ntumu mo bi ba ba
1: so fe ka so mo ni ba ye
2: u ka fes na ntesa u ti fi compound u ti fi a o ma mi nu a o ba te me fa o